0: one sana obri tebe re a leboga ditsala botlhe hela ba ba robetseng re a leboga jaanong o ke ya kopa mo nakong e tlang o e benyana hela e riana bikinyana hela se ka e dira telele mane wa itse telele mo nkung
1: monkung
0: telele
1: monkung a se mohatla ka guess keng telele mo nkung
0: go na le telele okay mo maleng
1: mo maleng
0: oh
1: ke intestines tse di telele
0: Mrena Matsina
1: di rengwa rra
0: ke Grand Duzeda bakania
1: ba ke se bagashu
0: ar
1: dumeri se mabagashu ke teng ke
0: fitse o itsore ke batla ke dire right man ke batla ke dire right because ke itsore ha ina na tle bere blogger ha re letse sentle le na mabagane a
1: e ka mogele shapo man
0: ke ka e khanye okay ar utlo gore ke go amogele sentle because ya rona khanye

Galang mo madinas, ikaw ba sila mo dili bad bad. Yan siya lang, kuha na magalang.